Abuidadi hun, ewa widrindo, inwe mon. Tchemendo tminutano, steimono. Dejeta nyunat, tchesenta wetesh peten mak tchemdo, winkato datak. Ne shuit mak tchewan, dejeta imunat. Ekote enu kutne tchewan, katapwe yendamak. Nega ispeten damak, kene tchepaihna win tapo. Winkanis tuabatugu taimon, kamino kutnana umushum, winkanis. Nat tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto is patenda ko tanyon mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadis chichi inu daot na tutuasi mag no kuto is paten mat shenno. Inu imin, ay kote den no chen mas tuwebandin inyon ka is patenda man. Inu imin, ay wadindin chenis tatatihin ke chepas naman kwesipan inu tsendamon na tepetayan skat kaminawin. Inu to chinano, wikunwenda magstan yunu, wimut chukwikunwenda nano, stay mono.